Pari bodori bodo mo gbo mo joyi. Pari bodori bodo mo gbo mo joyi. Pari bodori bodo mo gbo mo joyi. Dani lebi ko ma pejo. Mo gbo mo joyi. Dani lebi ko ma pejo. Mo gbo mo joyi.